makolo bana na bato bakokima kino se na mapuku na yo. Hey, Yahweh.